Philippine Standard Time. It's 8:18 a.m. Namin sign. Watashiwa kuruza minasen pai des. Good morning. Ohayou gozaimasu. Dream Gada is another marvelous slaying Monday. July 13, 2026. Yes. Physically nasa studio na ang yung ate DJ Senpai. And it's I'm very, very satisfied. Kasi it's been a very hectic week. So, kahapon dami nating ginawa para tayo maaga-aga today. But that means, wala muna tayong unmute. O, diba? Aww, charot. Alright. Anyway, Minasan, here's our morning news. So, game na ba? I-lock ang inyong dials, volume up, at simulan na natin ang ating morning daily dose of reality. It's national politics and years of slaying the West Philippine Sea arbitral win. Isang dekada na pala, mga beshi. Gunitain natin ang 10th anniversary ng ating 2016 arbitral award laban sa sweeping claims ng China. Isang coalition ng 14 na bansa ang nag-issue ng joint statement para i-reject ang historic rights ng narrative ng China, declaring it legally binding at definitive. Sabi nga ni PBBM, non-negotiable ang sea laws at tagumpay ito para sa ating mga fisher folk. Samantala, binueltahan naman ng Defense Secretary Gibo Chidoro ang claims ng China na nag-uugnay sa Batanes at Taiwan. Ako, Diyos ko, absurd daw at ridiculous, pero kailangan seryosohin. Grabe. Iyon na natutanan. Charot. Puro nila iyo. Kenin. Nag-isog. Ayan, may nasign. And of course, PSR impeachment trial, the plot thickens. Dumako na naman tayo sa Senate kung saan formal nang nagbukas ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa prosecution panel, kasama na si Representative Laila De Lima. Nailatag na daw ang matibay na pundasyon ng kaso sa unang linggo pa lang. Nag-react din si House Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong sa mga kumakalat na mga reaksyon at mga online video ng VP kung saan may mga kill remarks ito. Hindi lang daw ito simpleng threat, kundi pagpapakita raw ng capability. Grabe ang bartagulan. Napaka-heavy para sa isang Monday morning. Local news takla City, back to school and road to healing. Ngayong Lunes, July 13, official nang nag-resume ang face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City. Matatandaan, sinuspindi ito ng dalawang linggo matapos ang napaka-tragic na shooting incident noong June 22 na kinasangkutan ng mga menor de edad kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi. Ayon kay DepEd Tacloban Info Officer Nilo Eder, gradual ang pagbabalik ng klase dahil prioridad ang emotional healing. Para tulungan ang mga bata, nag-organize Mayor Alfred Romualdez ng special program Tampok ang mga guest performers para maghatid ng healing sa pamamagitan ng musika at sining ngayong mismong Lunes. Safe space na ulit ang school dahil may walk-through metal detectors na po, karagdagan CCTV at mas mahigpit na police visibility. Sending love and prayers sa buong San Jose community. Samantala, sa Ormoc muna tayo, minasan multi-million drug bust and canceled beach plans. Nako, 7 million na siya, butimbog! Walang natulog sa pansitan sa Ormoc City. Nako, nakakaloka. Nakaseize ang mga otoridad ng tinatayang 6,997,200 pesos. Million pala. Na halaga ng shabu. Kumbaga 7 million. I-konta nala. Iga. Round off. 7 million na halaga po ng shabu. Sa Barangay South, arestado ang isang 51 years old na driver na tinuturing na regional high value individual na may alias na Tan. Huli, pero di kulong sa puso kung sino man yung totoong Zelda dahil sa paglabag sa RA 9165 The Serve. No boat trips, no cry. Kung may mga na-stranded sa inyo nitong weekend, kasalanan ito ng daang bagyo. Nag-cancel ang mga shipping lines tulad ng Supercat at Coca Leong ng mga biyahe mula Cebu papuntang Ormoc at Maasing dahil sa violent wave. Safe naman ang lahat ngayon dahil sa pagkalma ng dagat. So, that's good. Anyway, let's go to our weather update. Pakiready ang payong at OOTD kapag ngayong araw na to dahil kahit na official na lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Intay by international name Bobby. Noong Sabado, huwag muna kayong pakasisiguro dahil hindi pa tapos ang waterworks, minasan. Nakakaloka. Ang weather verdict. Ang habagat o south
Northwest Monsoon ang kasalukuyang nagpapaiyak sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayon. Magiging soggy at maulan ang inyong Monday dito sa Tacloban at Ormo. Kaya please lang, magdala ng payong para hindi maging mukhang basang sisiyo. Iwasan din muna ang light-colored pants kung ayaw nyo ng putik aesthetic. Alright, and that's it for our news for today. July 13, 2026. Mamaya, dadako tayo sa sports and of course sa showbiz. Pero susunod muna ang ating daily horoscope for today. What is your horoscope? Ano ang inyong zodiac sign? Go ahead and comment down below sa ating Facebook post. Nandun po yan sa aming Facebook page, 104.7 Dream Radio. Oras natin is 8:23 a.m. I'll be back. This is your ate, DJ Senpai, on Dream High at 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be back.

0: Dream Radio Time. It is now 8:25.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tara na,

0: Dream Radio Time. It is now 2 minutes after 9 o'clock.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oh, it's not that it's 9:57 a.m. Nami Nisan. Welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai only here. Cecilia's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ngayon, nandito na tayo sa ating Sports Buzz. PBA Governor's Cup Bardagulan Updates Day number 3. Kung akala nyo tapos na ang chika sa PBA Season 50, nagkakamali kayo. Kahapon, Linggo, nananatiling undefeated ang NLEX Road Warriors matapos makaligtas sa napakabangis na fourth quarter comeback ng Terra Firma Jeep 101 versus 100. Umiscore si Robert Bolick ng 12 points para sa NLEX habang si Mike Jones ay bumuhat ng 30 points. Sa kabilang laro naman, tinambakan ng Converge Fiberxers ang Titan Ultra Giant Risers ng 105 versus 74. Salamat sa 20 big points ni Scotty Hudson. Walang preno ang Fiberxers. Fiberxers, parang fiber internet lang. Nakakaloka. Wimbledon Champions Crown. Natapos na rin sa wakas ang grass court drama sa London. Sa men's singles, napanatili ng world number 1 na si Jannik Sinner ang kanyang korona matapos talunin ang German tennis star na si Alexander Zverev sa loob ng 4 sets, 6 versus 7, 7 versus 6, 6 versus 3, at 6 versus 4. Sa women's single naman, all sec final ang ganap kung saan nakuha ang 12th rank na si Linda Noskova ang kanyang unang Wimbledon title laban kay Carolina Mochova. Samantala, Alex Ayala met Bad Bunny. Ang pinag-uusapan pa rin na pag-uwi ng ating tennis sensation na si Alex Ayala sa NAIA Terminal 3, may nakakakilig pang side quest si Sisteret. Bago siya lumipad, pabalik naman nila, nagbakasyon muna siya sa Europe at personal nagkipag-meet sa international superstar na si Bad Bunny sa concert nito sa Stockholm. Grabe ka na, Alex. International level na ang flex. Sa ngayon, may 3-day media ang fan tour and fan tour. Siya rito sa bansa bago lumipad sa US para sa hardcourt season. Samantala, FIFA World Cup 2026 Epic Semis Matchup. Official na mga beshe! Magtutuos na ang England at defending champion Argentina sa semifinals sa darating na Miyerkules Huwebes sa oras natin matapos ang kanilang intense at nakakanerbios na quarterfinal win. Si Jude Bellingham ang naging bayani ng England matapos umiscore ng 2 goal para talunin ang Norway sa 2 versus 1. Magkakalaman ako

oras natin. It's 10:30 a.m. minasign. And here, we're back. So, 104.7 Dream Radio. With your ate, DJ Senpai on Dream High. At narito na tayo sa ating Showbiz Buzz or Dream Buzz. Nadine Lustra says, not today, Basher. Ang nag-iisang president na din natin, nagpakita na naman ng tapang. Kinumpirma niyan, official nang na-resolve at naayos ang isinampa niyang reklamo laban sa isang online harasser. Sabi nga ni Mami, free speech is okay. Pero ang personal attacks at cyberbullying, nako, deserve masampulan. Isa kang tunay na mother, Nadine. IU and Lee Jung Suk, the breakup we never wanted. Oh, no! Emotional damage for today's video. Ito ang balitang bumasak sa puso ng K-drama fans ngayong weekend. Matapos ang halos 4 years na pagiging low-key at super supportive goals, opisyal nang kinumpirma ng agency sina Korean superstar IU at actor na si Lee Jung Suk na hiwalay niya sila. Sabi ng marami, bumalik na naman daw sila sa pagiging good friends. Pero sakit sa bangsis, pwede bang mag-file ng leave dahil broken-hearted tayo para sa kanila? Charest! Gong Yoo is coming to Manila. Ano naman? Oh my gosh! Sana this time makakita natin siya. Para naman mabawi ang lungkot mula sa breakup ng IU Jung Suk. May ba pampalubag loob ang ating paboritong opa? Paparating na sa bansa ang nag-iisang Goblin King na si Gong Yoo para sa kanyang The Long Take 2026 Asian Fan Meeting Tour. I-ready na ang inyong mga lola at tita para sa patay na patay sa kanya ng mga fans dahil literal na walang kupas ang karisma ni Lolo Gong Yoo! EXO assures Philippine EXO-Ls, babalik kami. Mula naman sa K-pop world, nag-iwan ng napakatamis na mensahe ang mga membro ng EXO. Para sa mga Pinoy fans nito, sa kanilang huling ganap, sinabi nilang hanggat patuloy na nagmamahal ang mga Filipinas, EXO-Ls, hindi sila magdadalawang isip na bumalik sa Maynila. Eh, solid talagang kapit ng mga Aries! Atasha Mulak, bagong ani, batong bakal. Ang bunsong chika, oh grabe. Tuduin sa kayo na. Ang It's Showtime host na si Atasha Mulak para sa kanyang theater comeback sa musical na Bongga Kaday. Ayon kay Atasha, super nakaka-relate daw siya sa karakter ni Ani Batong Bakal na mahilig sumayaw at mag-enjoy sa buhay. Ang daming talento, mukhang sinalo lahat dyan ng genetics ni Charlene at Aga. Congratulations! Di ba nakakaloka? At yan ang ating kabuang tsaa at balita na nagpapakulo sa ating Lunes, so July 13, minasan 2026. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig mula alas 8 hanggang alas 12 po tayo ng tanghali dahil meron tayong unmute. Yes! Sisingit natin yun kasi marami tayong mga letters. Sana ay nabuhayan ng mga diwa at ihanda natin na harapin ang linggong ito na may kasamang ngiti at konting self-care. Huwag kalimutan maging mabuting tao tayo today at umiwas sa toxic chakra, okay? Abangan natin mamaya ang unmute. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Oras 10:34 a.m. na minasign. We'll be back.

FM station, 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 11:01 na minasan. Andito na naman ako, yung ate DJ Senpai. Ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. Ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda mo na ang iyong lunch. At sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly.com. This is your ate, your kampe, your chakra booster. And this is Unmute Season 3! Thank you, thank you. Yes! My God, Season 3 na tayo. And of course, yung oras natin ay nag-change na. So, from before hapon tayo, now we are 11 to 12 lunch. Yan. So, change time slot na tayo minasan. At dahil dyan, masahin na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Galing ito kay Sarah. Yan, ang Tacloban City. Hi, Ate DJ Senpai. Mayan ako boyfriend, hintulo ka tuig na. Hanuna, ginaalagaan ako niya, maasikaso hiya, ngahin, permihiya haakon. Nag-update, yan. Pero yan na, baga nahiyahin na, laya nga dahon. When you say laya, do you mean? Ano ba? Pintangan naman ito. Waray na gana. Kung mag-chat ako, danay gin... Didismiss ako niya dayon hin. Okay, sige, I love you. Bye-bye. Pina ko na ginihimo. Tingani, okay. Tapos nangikita ko Facebook, active hiya. Sige tiya tawat mga memes nga nanireact hiya ha ibang nga babae. Hauna-una ko, hira na ba may chemistry ngan kami? History na la. Charat! Ate Senpai, masakit na good habangs. Charas! Ate, bulagan ko na ba ini? Or... Imbestigahon ko anay kung may daniya bahi. Iya, iba. Anong kita mga investigation? Girl! Red flag yan. Okay? Kung mas madagbit pa yung mag-react ha memes, ha iba nga mga babae, kaysa mag-reply ha imo, tapos boring na hiya kung mag-reply ha imo, it means di rin na hiya invested ha iyo relationship. Ayaw, pag antos hit sin zone, kay Diri ka anino, my advice, confront him. Istorya ka mo yung seryoso, kunwari na hiyagana, eh let go mo na sisi. You deserve someone nga excited, mabatian ang imo good morning. Ano mo yun, yung I love you too mo. No to bare minimum energy. Again, no to bare minimum energy. Alert, alert, alert. So yan, masasabi sa'yo, Sarah. Ikaw ay may J chromosome. Charot, shout out sa mga nagiging dyan. Sa mga podcasts, yan. Sa mga cool pals. So, dito tayo sa ating second sender na meron siyang work problem. Tawagan na lang ko no hiya, hangaran nga Paolo. Ay, nako. Maupay nga udto ati DJ Senpai, ukulop. Ukon ano man nga oras mo ini mabasahan. Gusto ko na lang iniigawas, tanan-tanan, bagalakohin na mabuto. Kada adlaw, tungodit ako manager, haakon trabaho.
akon lagi hapon trabaho ang akon kaupod nga nag-resign. Pero ang akon sweldo, waray man lang mag-level up. Hala! Level up! Kada maitatag niya nga task, sige lat hera sumat nga for internal growth daw ini. Hello! Ang bills ko ha kuryente ng boarding house, nag-growth man liwat. Unanhon ko man ini ati DJ Senpai, mag-resign na ba ako? Bisan waray na ako pang backup? Ay, nako, ito nga internal growth. Itong mga internal growth na yan, pitaka, instant growth, ganon, gaslight lang yan ng corporate world, ano ba? Ay, walaan yung pag-resign liwat, hindi retso ko na. Waray ka pa savings or bago nga trabaho, be. Mahirap kasi ang buhay ngayon, for real, for real, for real. Ang buhatan mo is i-document mo lahat ng mga extra tasks. Tapos kapag makipag-set ka na ng meeting sa boss mo, ipakita ang resibo na mag-demand ka ng compensation. Kung dere mo lagi hapon, Kerry, start updating your resume and then maghanap ka na ng trabaho na iba habang may sweldo ka pa at may budget ka pa pang ano, pang lakad sa mga requirements. Lagi ko yung sinasabi, do not ever settle for less. I have got letters sent to me regarding work issues na hindi sila pinapahalagahan. Same thing, same thing, same thing. Do not settle for less. That's all. Okay? So, yan lang muna ang ating babasahin. Later naman yung iba. We have 1, 2. Okay, so we have mayroon pa tayong ibang babasahin dito kay mamaya. Ano yan? Ano ba? Pwede ba? Gilipong natakulo. Gusto ko na kumaon. Ikaw humaninga ako kung inihimo ng mga graphics. Syempre may bagong graphics na po ang Unmute, diba? I-share natin yan sa page ng 14.7 Dream Radio. Kaya make sure na i-click nyo yung link, i-scan nyo yung QR code. Yes, updated na po! May QR code na po ang Telegram. Okay, dirihira na mo. Hi, good talaga yung sisend. Number, kita rin na-text sa ako. Nakakaloka! Ayan, may QR code na po. I-scan nyo na lang ang QR code. And of course, you can send your messages sa Telegram. Direkta na po yan. Oras 11.08 na may na-sign. We'll be back for more sa station lang dito sa Cities Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Unmute on Dream High with your ate DJ Senpai. We'll be back.

Standard Time. It's 11:34 Minasan. And welcome back to Unmute on Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At lalito na tayo sa ating third story for today. Third letter sender from Tanawan, Leyte. Hi ate DJ Senpai, maupay nga kulupha imo nga natanan nga listeners and Unmute. Tawagan na lang po ako na si Kathleen, crying in 4K currently. College student ako, di ka nga tanawan. May na kami mga diri pagkakaaral siya na akon mga naging classmates. Mayada kasi time nga kumatuhi ra usa nga fast food chain. Pero ako masakitan akon ulo nga hinuray ako pagkaupod. An nahinabo pagbalik nera, pagkahinuray na ako nera aasiha. Ngahin tikang hadto diri na kami nagkaka-restorya. Kung nagkaka-restorya man kami, ang mga simple lang nga okay, hain, adto diri pariyasan una nga nagkakaragtatawa kami. Tigda nala ako nabagahin na wara ha circle. Diri gadsignon nga may na kami circle nga tight nga circle, kundi iniin bilang magkralasmate. Ikang naghihingat tuwera hatakloban ng adto nga era paglakat pagbalik nera magana ko hina intanggal nera dira ko maaram kun may ada usaha era nga ginsiraan ako maghimo-himon storya kay ako diri po ako mahilig hiton basta na kun la maaram mo. Maupay ako ang pagitungo ha era. Hasta yan na. Kiniisip ko ito sa kumaturog. Perminala ako nababagabag hini ng kabuta. Ano't imo ate mayayakan? Una sa lahat, Kathleen, magandang hapon sa iyo. I think there is mutiny. May pagka-plastikan na nanggaganap, pero at least hindi peke yung pakikisama nila sa'yo because pinaparamdam nila sa'yo na ayaw nila sa'yo. Ang masasabi ko lang is para tibuway ka, mahinga turugin maupay, tibuway ka, magkaanan peace of mind, ka-istorya hahira. How usa nga kuan, like mag open forum ka mo Beastie Boy. Akyan na hera. Hi guys. Ayot group chat. Group chat is not advisable. I very despise it. Do not do group chats kay dere ka maron ko ang reaction nito sa, di ka maron kung nguya-nguya ka la. Sige team chat, sige ito sa wari labot yung ano yung kita type, dari man lagi babasa. So mas mo pa talaga it personal. Tawaga hera, kung pira hera, lima hera.

hirap, tawag era. Like, hi guys, I know that my personal life is not supposed to be, like, we shouldn't care about our personal sufferings and mental health awareness, but we should. I really think that we should, because this has been bothering me for days and nights already. Ever since you guys went to Tacloban to eat in a fast food chain, ewan ko kung anong nakain nyo sa fast food chain na yon. Na pagbalik ninyo, hindi nyo na ako pinansin. I don't know if someone has been telling you fake news. Pero guys, I know sa sarili ko na wala akong ginawang masama sa inyo. Ano ang problema? What is the problem? Is there any problem? Ano tayo problema ha ako? May daba kita problema? Kay ako, wala ko problema. Basta, ibig sabihin, prank ka ha. Bangin kasi, feeling mo wala yung problema. Pero, dumako yan ang dumako ngahin nagkaada na yahing gusot. Like, malait na butas lumalaki. What if may dani mo actions? Ngadiri ka aware. Yak na hera, may dako ba actions or attitude ngadiri ka mo? Ngadiri ako aware ha akong sarili nga para ha iyo offensive? Let me know down in the comment below. Subscribe. Ganon. Kaya bangin naman talaga may dani mo ano mo yan? May dani na aapakay pagkatao na para bang ano to, probinsyano. Anyway, so yun na yun. Okay, Kathleen, para magkaroon ka ng peace of mind. Alright? So, last letter natin na babasahin is from Palol Leyte, from Benedict. Maupay nga kulop ate DJ Senpai. Ako po yung taga-Palo nga kumaduha Manila. Yan. Want po ko Manila para mag-move on and akong ex. Umuli po ako tikang Manila ha naglabay ng patron. Yes, ano all. Tapos nakitang ko ini nga akong ex, may ada na po niya, asawa. Ugaring po ini nga asawa, ingking kakastigo yan. Aray, paano mo nalaman? Paano mo nasabi? Baka naman yun yung trip nila. Yun yung trip nila. What if trip nila yun? What if trip nila? Yun yung ano nila, yun yung fetish nila. Ayan, so nakitang ko nga bagayahin na diriado ha, maupay nga kabutang. May nakugad uyab na Manila. Pero naku-concern ako hini nga akon ex. Dere kan sigon nga may feelings pa ako. And akon la is dati ko ini nga ginmahal nga tawo. Ngayon na nakikita ko nga diri ya malipay tiya kabutang. Magaano ako ate DJ Senpai? Nga diri ma-hurt it akon uyab ha Manila. Ngahin gusto ko liwat i-save ini nga ako next yan. Wow! Kuya Cardo, ikaw ba yun? Superman! Superman! Ako ang hero mo! Ambisyosa! Parang ibang kanta yun. Anyway, ayan, Benedict, tawag ka rin nanay! Benedict, alay yung laki ta. Okay, sige. Nandiyan na tayo sa concerned citizen ka. Sa iyong ex. Andiyan lang hanggang dyan. Hanggang dyan ka lang. Okay, gather evidences. You don't need to talk to your ex kasi baka may mag-spark. Kuno rin na mag-spark. You gather evidence na lang and then you submit it to the authorities or to someone close to her. And tell that someone close to her nga, "Hoy, I have a concern. I am a concerned citizen."
ini nga imo patud, or ini nga imo anak, or ini nga imo urukod. A lot of them tell them, you know, just send them the screenshots or send them evidences na lang. You don't have to talk to your ex. Alam mo yon? And then send this to the authorities. Ayan. So sir, paki-check na gud ako ini. Malakat na po ako Manila. Alayon labang yung pagbalik ko, lamay na ta akong maabutan. Simba po. And then tell your current girlfriend. Uy, kuan. My love. May naugad ex din nga. Gingkakasin ko din. Ano't mong pahinimon bilang babae? Kita, laki ba yung silo sa lewat tindurot mo, girlfriend? Pero kung very understanding din girlfriend, bakit din girlfriend pa ito't sumiring, you know what? I'll take care of it. But it will hurt, but it will take a very mature woman to actually help you, you know, with whatever you're going through right now. It means you still care, but not in a relationship type of way, but as a friend, as someone who got to know this person, who somebody that you used to know. It ain't not to cut me off. Basta amo na ito, ha? Bilang someone na used to know. Diba? Wag lang, magkaroon lang ng ano, at least siya na yung mag-asikaso, yung current girlfriend mo ngayon, if she really wants to help, you know? As

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Byprints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

Philippine Standard Time, it is now 4:58. Narito ang ating Dream Balita. Isinalang ang ikalawang testigo ng prosecution ngayong araw, July 13, 2026, sa ikapat na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na si Attorney Jeremy Lontok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation or NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Si Attorney Lontok ay ipinatawag upang magbigay ng testimonya ukol sa Article 4 or grave threats ng impeachment complaint. Ang artikulong ito ay patungkol sa naging kontrobersyal na pahayag ni VP Sara noong November 2024 kung saan binanggit niya ang umano'y planong pagpapatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Bilang opisyal at investigador ng NBI, ang pangunahing gampanin ni Lontok ay ang kilalanin at patunayan ang kredibilidad ng affidavit ng investigasyon at ang mga nakalakip na video clips na nakuha ng kawanihan. Layunin ng prosecution na gamitin ang kanyang testimonya upang patunayan na ang mga banta ng pangalawang pangulo ay seryoso, totoong naganap at may sapat na batayan para sa mga kasong grave threats at inciting to sedition. Ang pagharap ni Lontok ngayong araw ay nagpapatibay sa unang testimonya ng unang saksi ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na siyang nag-authenticate sa mga digital recordings ng press conference ni VP Sara. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kara.

ako. The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Philippine Standard Time, 20 minutes after 5 o'clock. Welcome sa ating second hour ng Dream Jams with your Kuya Elmer. Before we do our first batch of Dream Buzz, ayan, maupay na kulo pa itong mga Dream Partners. Yes, of course, shout out sa mga taga CTX Pest Control Services. Maraming maraming salamat po, CTX Pest Control Services. And our dream partners from Walk It Out Chinese Restaurant. Hello to all of you and sa mga taga Unaco Incorporated dyan sa Pignulac. Hello to Ma'am Ivy and sa lahat po ng staff. Also, shout out to Trisha. Binabati po niya ang Basyo family. That's right, Rex Caspe Basyo. And also to nephew na si Hubert Basyo. Hi Hubert, get well soon dahil may fever daw siya. Ayan. Take some rest, okay? Be well. Alas 5:21 na. First batch of Dream Buzz, mga Dream Caras. Buzz number 1, inusisa niyo ba yung threat? Ayan. Wala umanong na-validate ang National Bureau of Investigation or NBI na anumang impormasyon na sa banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte ayon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sagot ito ng NBI official nang tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo. Sabi ni Lotok, as far as Cybercrime Division is concerned, di niya alam baka yung intelligence service o director ang may alam. Buzz number 2, mga Dream Caras. Ayan, world buzz tayo. Nako, lumobo na sa kabuuang 4,490 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkasunod na lindol sa Venezuela noong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng 150 kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang nasugatan. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga camps kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malalakas na lindol. Buzz number 3. Nako, world buzz pa rin tayo. 27 na katao ang nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok, Thailand. Hindi bababa sa 27 na katao ang nasawi, habang 63 naman ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Chatuchak District sa kabisera ng Thailand. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, mabilis na kumalat ang makapal na usok matapos sumiklab ang sunog. Dahil dito, maraming tao ang nagtangkang lumabas at nagtungo sa likurang bahagi ng establishmento malapit sa mga comfort room. Ayon sa mga opisyal, wala umanong fire exit ang naturang pub, dahilan upang marami ang natrap sa loob. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang posibleng paglabag. Ayan, okay. So, nakailan na tayo na buzzes? 1, 2, 3. Buzz number 4 tayo. Last for this batch. Ito sa mga motorista natin dyan, makinig ng mabuti dahil ito ay tungkol sa oil price adjustments. Okay? Oil price adjustments. Magkakaroon ng posibleng pagtaas o pagbaba ng presyo sa kada litro ng gasolina simula sa Martes, July 14, ayon sa Department

of energy. Tataas din ang presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Naku, di pa nga nakaka-recover. Talagang taasan na naman ulit. Okay? Kasi as far as I know, yung sa gasoline, na-stuck siya sa 70, tapos biglang eto ngayon, 70 pesos, di ba? Tapos sabay, charan! Increase na naman. Okay, sa gasoline, posibleng bumaba ng 1 peso or tumaas ng 1 peso. Kanina nga, minakita na ako, minagdagdag na ng piso eh, di ba? grabe. Diesel naman, nako, price increase. 2 pesos 0.62 centavos. Again, 2 pesos 0.62 centavos hanggang 4 pesos 0.62 centavos per liter na increase. Kerosene, 2 pesos 0.22 centavos hanggang 4 pesos 0.22 centavos per liter na increase. Ulitin natin ha, gasoline, maaring tumaas o bumaba ng 1 peso. Okay? Pero, increase naman sa diesel at kerosene. So, yun na yun mga Dreamcadas. Okay, so I hope you got it right there. Ay, parang spaghetti daw yung update. Yung mga comments dito sabi, no? Natatawa kami sa update about dito sa presyo ng gasolina. Parang spaghetti, pataas at pababa. Spaghetti, pataas at pababa. Oo nga, no? Ayan. Okay. Once again, ha, ulitin natin, maaaring tumaas o bumaba ng 1 peso sa gasolina. Pero yung diesel at kerosene, increase talaga siya. Okay. So yun mga Dreamcadas, ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya next hour, ating second and final batch. Kaya tumutok lang. Kung pwede lang talagang may mahi ka sa presyo ng gasolina, kakantahan kayo ng Believe. This one is Mahika, only here on Dream Gems with Kuya Elmer.

0: Sabi sa kada tulog, sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Dream Radio Time. It is now 5:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang pala.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinasuhan ng Office of the Ombudsman si dating Overseas Filipino or Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator Arnel Ignacio ng usurpation of official functions kaugnay ng kontrobersyal na 1.4 billion pesos property acquisition ng ahensya. Ayon kay Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nakatanggap ng kanilang tanggapan noong July 7, 2026 ang resolusyon ng Ombudsman na may petsang June 19, 2026. Batay sa resolusyon, nilagdan umano ni Ignacio ang contract to sell, deed of absolute sale at ang kaugnay na addendum ng transaksyon. Inaprubahan din umano niya ang pagpapalabas ng pondo ng pamahalaan kahit wala umanong pahintulot mula sa OWA Board of Trustees. Sa ibang balita naman, iginiit ng Estados Unidos na bukas pa rin ang Strait of Hormuz. Taliwas sa anunsyo ng Iran na ito ay sarado sa gitna ng panibagong palitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Matatandaang muling sumidhi ang labanan noong nakalipas na linggo matapos sabihin ng Amerika na tinamaan nito ang mahigit 140 targets sa Iran. Tugon umano ang mga pag-atake sa pagpunterya ng puwersa ng Iran sa barkong dumaan sa Strait of Hormuz na gumagamit umano ng hindi autorisadong ruta. Ngunit nitong linggo, pilit na iginiit ng Iran ang kontrol nito sa naturang lagusan at inanunsyong sarado hanggang sa maglabas ng karagdagang notice. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: The city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Sikat! Oh, Philippine Standard Time, mga Dream Caras. It is now alas 6:21 na. Okay, welcome sa ating third and final hour stretch. Dream Jams on a Happy Monday. You just heard Seed Hearth and Tony J with a chillaxing song. Dito muna tayo. And Ngiti by The Juans. Di ba yung mga ganitong OPM songs na feel good, pampaganda ng ating Monday evening after natin magpaka busy sa work today or sa schools. Sana po ay maging maaliwalas ang ating gabi. And don't forget to take some rest tonight. Chillax lang po tayo para energize na naman tayo para bukas. Okay, Dream Caras, narito na ang ating fifth buzz and last batch ng ating Dream Buzz for today. Listen up, listen close, mga trending na balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air. Okay, buzz number 5 na tayo. Ang abogado ng respondent, si Attorney Mark Vinluan, ay nagtanong kay NBI BARM or BARMM Regional Director Jeremy Lotto tungkol sa sertifikasyon ng Department of Justice or DOJ na may PETS ang February 5, 2025 kasunod ng pagsusumite ng NBI ng kanilang Affidavit of Investigation na may PETS ang January 30, 2025. Itinuro ni Vinluan ang isang issue. Ang sertifikasyon ay natanggap lamang noong February 10, 2025, ngunit ang nakatatak na petsa rito ay February 5, 2025. Sumagot si Lotok na wala siyang direktang kaalaman tungkol sa dokumento dahil hindi siya ang tumanggap nito. Ipinakita ni Vinluan ang 7 tala na nakasaad sa sertifikasyon ng DOJ, partikular ang number 7 na nagsasabing ang NBI ay hindi ang offended party o agrabyadong panig sa kasong grave threats. Got right there. Okay, buzz number 6 tayo. Objection sa waray-waray. Hiniling ni Defense Counsel Mark Vinluan na sabihin ni Prosecution Counsel Amando Ligutan ang kanyang mga pahayag o tanong sa Filipino o English. Kasunod ito ng kausapin ni Ligutan ang witness na si NBI Regional at Regional Director Attorney Lotok ng Waray. O, napanood ko yung video na to. hindi niya intindihan ni Defense Counsel Mark Vinluan ang sinabi ni Amando Ligutan in waray-waray language. Panoorin nyo. Ay, nako talaga. Alright, next up, buzz number 7. Inamin ni House Prosecutor at 3rd District Manila Representative Joel Chua na hindi umano umaalis, na nakaramdam siya ng takot matapos siyang banggitin at murahin sa video ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference noong November 2024. Tinanong si Chua tungkol sa kanyang naramdaman tungkol dito matapos ipakita ang naturang video sa 4th na araw ng impeachment trial sa pagtalakay sa 4th impeachment article. Isiniwalat din ni Chua na naglagay siya ng security matapos ang insidente. Buzz number 7. Okay, let me see. Nilinaw ng FIVOLX na walang banta ng tsunami sa Pilipinas. Okay, once again, nilinaw ng FIVOLX na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos tumama ang magnitude 6.5 earthquake malapit sa Bismarck Sea ngayong Lunes, June 13. Okay, so there you go. Huwag po tayong mangamba. Manalangin po tayo palagi na mailayo tayo sa mga disasters, tragedies and all that, diba? Okay, yan pa ba tayo? Buzz number 8. Okay, so by the way, today, sinimulan na ni Defense Counsel Mark Vinluan ang cross-examination sa prosecution witness na si National Bureau of Investigation or NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto. Yan, papadayon lagi hapon ano, impeachment trial day 4. Okay, parang meron tayong bullets dito ng ano ay ng mga updates na 17 senator judges present sa impeachment court. Senator JV Ejercito pinangunahan ang dasal bago ang impeachment trial. Defense Counsel Mark Binluan may ipipresent ang witness para patunayan ang Operation Romanov. Prosecution nag-request na iharap si NBI Director Melvin Matibag bukas. Senator Alan Peter Cayetano, defense pinalagan ito. Attorney Jeremy Lotok, ikalawang witness ng prosecution. Prosecution Counsel Armando Ligutan, bago yung press con na yan, November 2024, may nakontrata ng mamamatay tao ang Vice Presidente. Next bullet, video ng press briefing ni Vice President Sara Duterte noong October 2024, ipinalabas. Yan, okay. Next bullet, sabi dito sa update, NBI, dalawang beses ipinasubpina si VP Sara noong 2024. Next bullet, NBI, inimbestigahan din ang umano'y banta laban kay VP Sara, hindi dumalo ang Vice Presidente ng ipatawag kaugnay ng imbestigasyon. Next bullet, Defense Counsel Mark Binluan, pinangunahan ng cross-examination kay Lotto. For more of these updates, check out nyo ang ating sources from News 5 and ABS-CBN News. Yan po ang ating Dream Buzz for today, mga Dream Caras. Dito lamang sa Dream Jams, alas 6:28 na. Here's Anthony Meneses.
1: Estranghero ka naman sa aking paningin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. Today.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang pala.

0: Benji?
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Ano problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka
1: eh. Eh, ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta pa ako, sir.
2: Dream Radio Time. It is now 7 o'clock.
3: That time check was brought to you by
4: RH Super. Ang shot ng tropa.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang